dala no makati wose nakakwodi dala no dala no makibaye nakawati kata kama na okangato aneno okangato makati chemo pile tiwati yae dala no dala no makijeme nakawati ero kama na upinyini awara upinyini makati meli etanyakiwe